naledi ntane dute ge kam ke moso yo naledi mosela ke seseng ntse ka wa 18 ke konke radio xfm tete mtane na tshutlwa mqo program ukweng aba sicathi pangi ukweng aba sicaka usike xa apanga xa xa mchuma eke yatsonu tomkhomqoma umsika maqenqonqo yakho ke thi usisi mom ni chasin kom mani chaw kom mani chaw kala kakwa nga usisi tuto nga jala kakam chumay masi kama kama kopro kharam eka chan wala eh masak eh maso ke kukman mga em

Jamie, samos ang nga gigigang ikim ke wala. Esa zing ang tika 43 ke kong ke radu XKFM tete mutani ni aasi kamak ay tanong ayaw kwe kitsusi ke akalatuwa ikim ke wala ngamang dom kom kumahm si kamak ay kong ayaw kwe kitsusi si ke akalatuwa ikim ke wala.

Siebe ire amagwa xka fm ke mbambara ga go khama ka kekete na di Maritzburg bori e swere mahatera post ba ka o kona nxa di sine sasa sincce sigancwe sire je kya ba tlunkhwe na go di ade ga bana ga sesa ate go ikwana ke go tsunkhwe na gana o sire ji a wo yana tim post banga o tok charo ding go bori ji ding shuri ate sine tsunkhwe na nngwe ke gana open june sire ji a kya bana tibe ke sasa sinxi sesade go yeng go xiwe isa ke ID go khwen ke abata din gana go sireji a wotam postbank a kara ding go ncini khwena go sire go yana dina go sasa mberewa adara angie ina gwana ha ina o sireji an ejiki a wobere dino ATA open bar ba sker mere he bo se siwe mkhwe bane ya ba tengo tswa ka hengi a muteto anja ja wa qon khwe nao ratin hi ati he e kha hengo kwe gweta go advocate che a go khasi de tseri na go itama ntse ka mathi ya kwana ji a kharati han adami ka ti a ta go nxa di sinungo advocate na ja o ka tlo muteto ji a he o ro hitama tamshi tseo ho foki Johannesburg ke khaiti ka go rati he a ka ti kha sinu go manda e mkhwe bane eno a si certificate advocate kwe e go ho foki a si kwe te mana go tlaita dango a ki kha te e khomotswa go a he tsare ke rana ga ndi bere wa ki si kha tam mkhwe bane nxa te sinu kha he go jawita ti kwa kha jawa kwe ta go kha he rati si a ka e go ho fo ja ga ita magano kunwa kwe 217 o muteto mukoti jao ahita e kwe khose nai a operasi prospa Losberg Kloof Main ni Western Area kwe ki nxika hofo kaiki tegwe mo. Operasi ai e South Africa siu polisa na no aminata na ngwarata kambani jita hinyaim. Tia o tu tango kwa kwe Mozambique Zimbabwe ni Lesotho di a khose nai ma. Polisa na teji kao a mukoti jao ka khu na sasa ata mahanu kuwa hima. Operasi Prospa go tuni sa jao ka ekwe o muteto mukoti jao hoji na angi kuna mborunga hi a go sesa ete tam sikam. Borisiu khiriwem. Mukoti jao kwe o ti Impala Platinum si uskahtin na Restenberg gin wordvesi mukunda ikim. Faifuka di a ngipi ki a mukoti ki kwe a o ti a nuku yamate kwe Impala Platinum e Johan Teron nga te sinu ngo homa o ka kya ka iku ho a homa o ka tiye jao kwe a siya ku cha se ti ka a mung o ti tam Teron nga ti sinu ngimburonga e polisa na nu hana u sekrite di kambani he se sa di tam Sebe iri bori siu kheri o khaya a hen khabana khatu bori he ete kekegwe kamesye kote ki ah iri hen amahuyum

Yami samo so ikige kanga kim ke wola kuma masika makayam kokuma ke teki ehema chukum kopur haram ki kanga dom kom kuma hum sika makayam sakai musi si kakai akaka kiki akim sata ki tita e mtanini a num her quicki tu sisi kai akala tuaka kikim ki kaki kuma e hema sika makakumanga kom teki kofi titi titi achukuma e nem tu sisi mapanga aya kogumang kumkang wala chicha tutang kama ko ngawa mo ka sikama ai ka kon ha kwe ke mani chwa yu ya ka kwa wala ma kama kama kuma ka ki nga an nga ku litim ha ngu kham da ya kuma hum sikama ai ngu ha kwe ke ko him gi kama wa chim ha ya kwa ngawa kwe ke wala

Ach, ire tsama go ha xka FM ke mbambara ga go keketse na di Maritzburg go bore e shore matra. Postbank nqa di sino sa sa shi u she sha ku jingo kya ba tlomkhwe na go ji u te go muhe go hiya ting go tsumkhwe na gana u shereji a wobe dam. Postbank ata ku itsaro di ti ya kwen kere di ka ngwe shi ka pinjuno shere khandi gana wo di be dam. Sa sa shi u she sha ku e hi te go muisa Chem karakwena wo ta din khana shereji a wo kuritama. Postbank a kara din nkwen shereji a wo yana dina ngo sasa mbere waji adara tako sheko ina ho jeche ya katama. ANC na Limpopo ki ngwe te bori jishuri ya te jishinu parte he dri maliundra ndi chomko a mukunda shi umbere wa muteto ngo mokwe ika wo hitama. Cho kwe him sekretare shima ambere wa shi uma Timothy Make Start ya disere a jao karako a NCA e chomahim. Make macho hui hi tendere ama ngo tau maliundra randika si sere dia a ngo ngabakara ngo tue kwe ki karai kim. A NCA si dikuya makwe Limpopo aninja Tony Rachwene nga desi ngiko kukji ngo nge atom kushi ujit an tau ni sa ngabe dako ngo a kakahi departe isu tuenhe e ngo koka isam. Tau hofo polokwane si dek wang kwita ngwe kwe e kagwe ngo ngi mboronga si u do he nguru waka buru time koma Zakaria Olifirim aninjama. Olifirim nga adekwanu a do he mboronga si u ferklara nkwe e khamak aye I kotieken kahi no khamak e tam nga hewe ma klomji a muteto kham ki kha teretam. Stati ngwe te Olifirim mkwe ji si no kham mklomji o sena itam. Olifir ma ewak ay tkwara kwenye kham jaw koma William Mushora mse sino acha tkwenye Maria Makato nukujaye ndlovu etam. Nkta mglago sa dichura a Augustus 2024 ka nguru jite otay hoko ke plasi onfar vakti takti te ka si polukwane wiki wo sena him. Borishi u kheri wem. Mukoti jaw kwe ang o ti impala platinum sis kakhtin takti te mukoti Restenberg kwe nordwesi mukunda ikim. Faifuka kwe angi kuri siki amukoti ki o ti a nuk iyama adi kwe impala platinum e Johan Teron nga te sino ngo a homa o ka kurusen kai kukechi he ngo komsena ko amkom akak unwa ti dam. Teron nga ta sino amboronga e polisa na nukhana u sekretei di kampani eta tama khasesa adi dam. Akhiri bori ada teki ya akhiri nge khawana hatu bori ete kekegwe tsa metin iri ete kisi tama khoyom.

0: Bamba bamba rado e kona kote kete. Ti doa ten to ti do me koma a teta. Tonga o kai programs kiti se ta tonga kai konu hin e sika te kwa kwe e kai kwa ki programs kite kai kusanu. Ti kan avasi e kote ti doa te to ta matoka avasi e kwa tata. No to a kukwe kuti o to ti kunsa swara mana kunte programs kanyama kota kote ku. Toa o kama sika ti kama ta kama sika. Kukka o troko e ngeta no a troko siki. Kuk tagara o e koe kasi giam siki ti muwata. Ta kunu ti amuata kam. Ti ngeesa na kaya kutako ti ngana ta letter ka he. Kuti o e program siki ngete letter ka si ko e kai kwa kute mu. Kwa ne a letter e ti ka ngam koe. Nu kasi katsa ti ya kuya a o ofu ta ngomago. Nu iti o te dango e kara kutako su siki te kompe e o sa se a te se tanga ko kaya a sa se a kai ti nga o si oka.
1: Umoro mga. Kato dagoin ng kamo kami gani mo ko talag tam diwi ka sa idom ta talag tam ka magiting nawa o manung nawa may talis ng ngiku ng nawa letra ng hewaka ta vanga wa Kelly ta yangko wa Karen ta last wa Kira ta ma o tatis ay ke mti vorda may to dagoin ko kamo ko ya ang hiya ang letra ang hiwa ka na wake ku ka ang hi abakanin ng letra ang hiwa ka di ngalit dong ngaw jun sa tiki cho ko kom ki ka masing dagwe tika ang himtali singi tika letam ka tiki kong ngayam hu mak amake tika amake saka hege ale kwa ka na wake ikwi tamani ki ale ka tika nga ka ang hi kawa ti dhe ke mgani kuna ke ti dhe talagtam ka mtali sin tiki lungisam hu ta majwe kama kwe gwalo kang he yike engom heke kwam ki tiki kang kang hike te kwam ki talak tam ka ng ta masinta ki ngungan kya juga ki tuan ta magudu ta ka i
0: ti ha angu ya te su ha kame no ata kwa ni ki to tritang ko kwe kwa dam se kaswere masa Karen Kamial Pert ho fan kla ekre ni mei kous ni se Karen Kamial Pert yes e rechte kla kous se Ternieles Corcodial. Ka se Karen loop weg. Ek kry nie my kussing nie, sê Karen Kamielperd. Jy is 'n regte klakous, sê Kubi Koala. Ka sê Karen en loop weg. Ek kan nie in my kas kom nie, sê Karen Kamielperd. Jy is 'n regte klakous, sê Konrad Konijn. Ka sê Karen en loop weg. Karen Kamielperd is 'n regte klakous. Selfs Kerniels Korkodiaal, Kubi Koala en Konrad Konijn het al drie gesê, sy is 'n ou klakous. Ata kwa nu te moes te ditanko kwa ate swere maasiki. Nu toti ata akteke te kito nou, koma weke ekwe ake kuis na te heka klanke si kanyamta. Nu aki te o hakuizi nita i, Karen Kamielperd, Kerniels Korkodiaal, Snares op sy tande, Kubi Koala, Knuppel aan lekker vaars blare. We sent to nou to a, Konrad Konijn tamite oa, to hek antchoma kinkwa angam. No ata kwa no te moussa te firi prende to adziki no, maak lange zika aznyama kureta. No nita ay aprende ziki tinkhozi. Kouse, Kasang kas no kuri okwe goat no te akia te kwe zikito te ata koma to sento no to ange sa ke kere hanu khavana ke kara ke kere komti khavana ka kis akwizia nyam ka kwe nyam ka prende sikinu ta e kause kasang kas goat no a to akoma kwa khazi ka klange sikanyamate no ata kwa nte hak e sinza kwa kuta kukwizi temu sa ka kanyam kuzi. Tama nto ak e te gyo kwa e koma kutamate azi a te gyo kara kuta kutemu sa. A ka kanyam kuzi ki. No kia kara im gyo kwa mtinki koko sam ato keke.

0: 15 uur het Amagwa XK FM ki Buri Eswerema Tera Marit Berekhum. Organisatie he March and March nga disin ngishi u tui tui he kungwa gwe ngu dwele mse kungwa kwa na na bismisi jiko ka e disinu omba pira kwe na ina jao ka kwa tam. Grupu he ngu tui tui si dertak yuni kwe tu kwe te kunu nga isi nu ke he donadaka iki tui tui e te kwa tam. Ete kwe a March and March si di a Jacinta Gombese Zuma nga disinu ngo hana uhi he go hana gwana ga khom kara jaro ko kung sa ye ta ko rumende na hana khung ka yo ina ang amboro ga sita ang ka kwa kwa na we engo khom kara guita taung ka kwa kwa gwana ga departamente bana la si sa ke si u centrum derban ko gi ti na nga de sin hana nga we kwa go be nga rumende na han ka ite onga o han a wo ma go be num anti ya ngin kwen di a Democratic Republic Congo ko si ka kwa kwa no gwana ho hatie ko akhwe ke sai se kha kwa kya tinin khwena khana te o tlo ka se jiki khana kwa no kya ta tingo a arno ni omba pera khwena o tweetu isi South Africa ke khoma ha se kim ete queen municipality tingi e tv ke a karati se no go ngin grupo na go omba pera ji a wota ta mahanu an amanda e tingo ina kyare ina ambunga khwena o ka veno in a ina donu go ina unji go kyare ka itam ngrupo jike gakwe ji nutswana ta tinga nunga tinkhaki ana tsaba ki hana kweta de kona ga hana a arote hana a jika hana khuwa ko sinu han angi ko tsunwa ho igutam tsam di borunga khwe ho iko kya ngwiti a o si a nc a ve grati koma si tselo mlebe mshiki tsam veke sha ise qebega ki ngo frida ha tsisi ka new brighton si di hofok e kitegwe mlebe nge tingwe shiki ngo koro ku garashin kanave keki khambere wae vik 720 ki zwide ki te etlo ki tsungwe tim tsam kamboro ka khoya uika tsishi ka ho sena dino e ho fokisi te yo e uitam burishi u khirwem ngwe a ino 217 o muteto mukoti jawa hiye klokwe a ho sena a operasi prospa jawa ka eko Losberg Kloof Mine ki westonaria ki tsishi ka ho fok e ki te gwem operasi ai asit Africa si polisa na no amina no sekretiti na ta hiyaim. Antia omba pira kwen Mozambique, Zimbabwe ni lesutu kwa kwa hose na hii. No polisa na wo hii kha teji no kao a mukoti ki jao ka itlohoji unu shasa am. Operasi prospa to unu sha kom karakun ka itwe o muteto mukoti jao hoji namboronga di hii a anga wenja te o tesenwe tam. Tin iri bori si u kheri oka ya ahen, khabana ha tu bori ete keke egwe ay kao kama 12 iri ek ama huyom.
1: Tin ngam di kondri mantan na SK FM na ngamit ang kawin on the flute sinonge. Organisasi wa matu mat kalaka ing anul ni kato tuye ki chiu sekaya tu sen kongkawan dilem si keka gusu gwi kekele kani kansi kwa kresi ing he kula tani ing ha pasporti ki IDV ang baitalan kawin ing gwa otan ng atsan ka kresi. Darta ke junia ing he ki kongkawa ing kita mangai elke donor dang skuasing hengolin ngasku oce ganda lerang amatu mat jicin dang kobe si zuma ikin take kawacang ya tu gajin neng negang ngosin tui oce ngikius ka baita lan ka bergerak ungani kan gitu kita sing departemen belanan sesaka wa gitu kita sing derban kan kuna gitu kain paling ngawa idi u seten kue ngusui jadi ngosin ten kue hucin ngue kwa dan ia tisa tu demokrasi ke Republika Kongo wa yang ngawasin gitu gin kuncin ngue ocin ngue kwa dan tisa ka ngevegi ka ah kaki kwa kwa ngkambu ngasih inten ngeirang ngei sakwe kulakwe gin kalen ngue ka ngei yika ya tinga ngasi ta farka ko ko tas akwe ko kan mari gula kan kasi ta itu ko ni ga municipality ti ve ga gut chuin ge khrupu shi i ge su ge kamsung u idu ngoli ning sing ge ko ge tamas di ustero ko ngda khrupu ge dame ke debin ung ko ayu si si ga ko ayu de chat ga ko ya ga ka tin ko jala ta ka ko na kamo ge thong ge ko ko cha san sim hrim amagandi ya gi klika ng inc ya ki rata asikelo mleve ya ngeve gi cha ngem hera kani kona ke freiberg gu ke freida ha gun kona ke new britain of gun ng su gi de satun ora kang no ba mleve gi mura da ngi stem ka kan na vi ka kantur avec 70 na ke zwedi gang ske kon kwa ti ko cha san sim modim ni sang de su gi de san na ko fu dan sa ka un mo sang la ngi fasi ti kwa ki 217 he kulat kanu ya main wi gi thogu thamo ke main gi kani ka ng ke losberg kluf main ki weston ria gani kan kala kan sa chung wi de ga kanu wi la ke hof gan set africa police a de su gi de sing ki tropa sing pa thamo ko gi a privat yun ngor gi ngi ka ng chit ko kisi ing ken kulat kanu na passport i kisi ka mazim Zimbabwe, Mozambique, les sous tout qui condition prendre comme grand dia. Police a dit que tu qui ta hana qui ne tenait sur une nouvelle qui tu crisi kang ngi khali ki tu sikang ngwa ng. Sikko sika nga main gas tin gida kamsing ta kanu gi go kwa ng. Kon mi nga tini gi fam kolo tomato alfum sang kun SKFM.

0: 5. Eh, mchima ke masin, mchima khleke kawami dawa. Ah, chikan ke masin ka ka khwaya gu apanga. Ka khuli, khuli kwa gu. Chikan ghoke ke kondesa amanda makwa kanta kakaya wa mingha. Mba! Mba atis ngami ke chika e, ngo!
1: Kakalane walimpuzo.
0: Ke masin kwa dumi ke gu kwi. Tama kwa ngayi kama wa gu kwi. Khala kondesa.
1: A kamasin ka kamasin amasa kwa ngungungi ha mituma
0: daka ema kama kwa mchi
1: kamasin ka dakhala tsongwa di kam daka hala khalu khalin tivi tangia
0: a am gachi kan kota kwa tsao ya tsao je kota kwa kanga oka ya kai tachi kan tang ya gu kanga ya kai ya gu minga ke tanga mi buku nunta mi buku nganga ke gu kasi he dawa gu ki kai ya ki khalu
1: daka wishi kama ngata tuti nwa tanwa nwa mi Taman ngai tangu ke aku sen taman hing yang gugur angong kat kalukuku kala ya cawul ada kawana cungui.
0: Ya kat bang ma gudumi hing teni wasipitali hing besing.
2: Majo kama koi iharat seva kosi kage ta itu cige galai. Ya pendela gawang o ke borta gara kwang o igbei gesinga matura tisai kasa antutru ke gala apunga agwaji pengat ing ajana kwang hu askola me ikha gai
3: mnere tsa tikya tebe
2: aha imange
3: mnere khatia khawa go beti sure zao sika
2: makto tisa kwasa a tamagachin ge pungo mo o
3: mnere tsa go be tsa tia khao
2: magia a magachigung ye chigung ing masima wa tumpung
3: Mnere tsa tikao khwata tsa ye khwati a khao to kwe wa te vete.
2: Imange ma thoda gea tsi khisi ke mapung ma o. Tamang ta ke apung wa tu angu ja ka klasi nga kwa sa ge tsela a tu huma kwa sa.
3: Tsa na me ya ta ntsu sun ti klasi wo na tsi kwata. A tan ta tsa me ka.
2: A ka khwe ang thuna mi. Tamak tuan jela tsela a ngwa o. Taka wa tsi ke ta no kha tsi ka e. Ma tu ta tisa a. Ama tu hu ntsu sing ho tseng o khama gam tsi tswa. Se no ka tswa ho tso. Auta trazela atlas ngi ya pung au gaba.
3: Thank you mnere mkete tsa tsi koma anu.
1: Impuzo, mage saata asege wa sestring ya watadi ta ugesha.
0: Aham ba mage uaya.
1: Ta newe ngia.
0: Yoge komige kase ngi watao.
1: Tamti agen. Mima kiku a. Tama tala weshaga.
0: Aha yoge komige kachichi ka he dawa o a khai dawa awana gukai.
1: Kei. Ta kwa kwa I. Ta inga chika he kung hei. Ta tati inga hei inga kala hei. He wai. Ta jung hei inga waka siya kwa I. A kalu ya ne kula kika ya chao. Ta ika kwa kwa kwa chi kwa I ne inga nga longa sa. I hente iku kaka unga ka ua hong. Ya hongta unga nga ya ake chika la momo a se. Ta unga nga ake chi.
0: Ya kwa kwa kwa kwa kwa chi dimba.
1: Kanga kula kama hana ngotong kwa chi di. Akwa si akula. Aba mikum mwa kwa mane kula aba.
0: Mage ya nuna ngame ke ming hulata chike he mage guli nga. Ma thota ke ngame ha dumi sani ke. Pena ka mage gumi ua hang si a ngaya.
1: Ma ngai akula ke ua. Taka neka kakchuan diwi ka khali diwi ka ukawa. Kanku nga ke ngala haya unga ba. Taka nda chikwa ka ngai chika haya. Ya ngai haya kwan chikwa ta kwan hai nga chikwa ke. Ngukwe ngu nima ka ay angu ka uchin ka ngu ke ngay ka ha uchan. Kakwa kula ng.
0: Aha, mage samba.
1: Aha, kakula ngam chikam che longisa.
0: Aha, chikam kam choge longisa wa. Ka chichika he dawa kanya guhe ya thwa khalu. Ka o ta dawa kwa sa ngaya. Ta chingui ka mauge longisa ya ke komike kanda kri. Maku ka dumisani ke ya cho. Maku guya shko wa mahan kaku oha ku ngaya cho. Wa chike kama ke longisa.
1: Kanjala, kan. Tanda sestring ni ala, nersi ala. Kanjala, tanda kan, akakun kia ha, jata yang kan ngusin a momo an ngantaku masih kuwa cikwan jalan.
0: Cingwi ea, tine ke kwami ya ke kwami ke. Kanda kam maku ohun dawa dang maku khu. Magu lapo ang kwa sewa cain kusu ya dawa dang ke kuli. Kalama senta dawa chao, a waka jao. Kanda kring dawa chao kwa waka jao. Tama pasi ngawake ng ya nge. Matine ku o jawa.
1: Yanjala, ta apanding ngoba anekula kho kungayi ndumisani ayayaya yatsho ngaya tsho khaya yaya khan khale hinkala kangiya keng ngaya o khale khali ka yatsho tswa ngoka khwi kangwana tsukala kanda batamtem o watsho ka tswa wana khwi ka kangwa njala kanda tsam
0: mbata mima neku haka
1: kataya kwinu makhatha a o khakhanona a khata tsumang ndona duga tsinga tanga ko ngumkala khongi kanga khong dange ya thanga mai la he ke o tanga ngu an ko khata tsang an ko jobisi se ka ko dum dang ko khaka ha tanga an gu ta wa o ta khani khani wa dum to ga ga ko nga o tsaya nga he a o tsaya ka ana tsini nga ko na na ka sin nga ko dum dum kho gang ka la o ka o khaka ka khaka ko la o nga ana ko o ga ga a ka ko ta kan da tsam an nga ta o ta nga ta khanan ta wan dang ka la ka kha ka ko ka la a kana kana nda ban dang ke nga o a ko la ku a wa ta kwa o ne o tong ha nga si o to ga nga si o
0: tsike matu o matu ka tsike ka duming hwanga ya pali nga ya tso ha ka nga nga nga ba ya tso khang ka la
1: kana tso ka la ka ka ma khwang a nda ba nga kang ha kana tso ka la he ya ya kwa ya kwa ya ko shi ka kana tso ka la ka ka ma nga de nda ba thoi ku ka nda ba thoi ya kang he wa na na ka nga ka tang ya chin he nga ku ka he wa na na da tsa la ha ka a o nja wan da ka ngung he nga ko ya khan kana chukala ka ha ngande we da ba tsa wa kang ka ha nda ba gula ya wa di da nga ko ya ya ya ya ta ka la ya ka thoi ke ka ka tang ngo ko jan chi ka he chu gi o kwa shin la ha sim chi ju lu bi ya ha shi ki ki u we gi shin kwa ka ga nda ba ka ka ka ka ka nda ba tsa
0: a sang ngwi ke ka ngo ma ke tang ga dang ka la ng de ka chi chi ka he da wa a chu ka ka o ta da wa o a kang dadawa ngung akang dadawa toto tang a u
1: a ngumkala ke ngang ki nu kangan de ben ai kum ta ko ya chao ta toto tang a tang ana de ana ke ya ku tem tem wa na ke ju ha tho chin le te hinga ba ko ngui kala he gya kang ngumkala in ta ba ku la chin ka hang an ta ba ke kang ta toto tang a
0: ta ga chi chi ka e he da ba kwa ko le te ma ya khane wa ta chin le te ngana kwa amanda ke amanda kwa ke chin gombe ku cha
1: kala ta na khaya gura ke ke wa ka kha ku nga ta ba ke chi kan he wa kan du le kwa ta man gu mi ku chan tan tan ha ya nga ya ke chi ta me ga ku ki cholo ga chi kan nga de be hm an nga ta ba ke ke ju hm nga ku gwa na na kala sin gi ki wa ku ba ng he nga wa ku chi sin kan ngi kala he wa ka ka kan ge hen ta ba ng ngi kwa chi chi ka ku ki wa na dung gu a o tan ta ba kan na chu kala kan mu shi kala na na chi ka man kan gi yang kala
0: a kan ai chi ta ng wa chi
1: kawa ka khi ta kana chukala ka kan khwang ngaye ge chi chi jala hung ka to dula on da bae da ba khala wa angu wa wa khum khumang a thum thumang an ta ta ha o dan da ba khwa
4: side by side
5: anke kha wo qor qor shen a kha di twa di tsubu a la kha di twa di kha son te te o kha koro ate kha di twa a chaka karachi ye te be na chaka karachi wa te be nationala kha son te te skakal board kona kha ate dango a kha ki ntse shika ngo kha tla kuta mutashi na kwae jo kona jo kha u mboro ngaji o koro koro senji a khwara na maha a ngi nationala kha son te te skakal board kona department van gesondheid kona de khaki te ma te kha a ba kha ai kona ta khaki jero jero ki no ach trapul no 29 trapul 9 na veno whatsapp ki bori kha kharo no number he no 6 double no 1 2 3 4 5 6 Dako ake hakaiku gashin tashinako anakwa hecho kwa na twa.

0: 12 xa mogwa X ka FM ki e karoga go tsetsete na di Maritzburg go bore shwere materama. Organisasie Martin March nxa dinqe e xi utwetwe he kungwa go dwela mshekung ka qumkhwena na business di xoka e tji go down ka a kwen omba pira tamagano go jao ka go gym. Grupo he tuetwe xi derta unique tsena go yonxa hi sino ke he donor ra e xi ki tuetwe te go tama. Ete kwe a March and March CDA Jacinta Ngombese Zuma nga de shino khana u yaba etse eshi katin khana gwana u tlomkara khana u jao je kunka tin hurumende ita makhano khunwe kamako nitangu kachua kwe na mburunga eche mkara guidam tangu kachua kwe ngwana uha chaasi departemente banalansi saka kwe si u sendram Durban kwe king awain dina nga de sino khana nga e kwa gobe nge hurumende na tute onja e khanki kha gobe num. Anti ya ngin kwe na Democratic Republic Congo kwe si uka kwa kwe nunga de sino khana kwa karako ha akha vieke jiki kwa ku a kwa naka khana te o klunga o jiki khana kwa nukia tahi a arujite yo South Africa ki tui tui jing a omba pira kwe na uji kloma huyum. Ngin grupo nunga kwe jini kwa dati ona nga te khana kha ki kwe klo tseu di kane tsa ba di tamakha kona ka khana koro ka te khana IG u ka khana kuwa ko kumbe tam. Veska po mukunda si u polisa na kweu ama polisa na Mitchell's Plain no Felipe Osita kiaro na hwata tsa mboro nga se kwa ko kwisa ti ya kwe tla u iti u ka kwe ui isi ka no nga ki siyeba di kwe o di no faifu na kumwa tim. Polisa na nga te tsumboro nga e tafel seka ki Mitchell's Plain ki Drik ako kwa kao kwa iti inu tsam di kwe kumwa tim. Ibere kha fo di kwe kao kwa iti inu dri na kumwa ti kao kwa Filipi uwasi ki te eti kam. Polisa kwa iya makwe Andre Trout nga disin polisa na an kom kara gwara ta kwa nga oji ki ta kwa kwa eja kun kwa kwe khana u operasi ji gomburu nga hisen we ta ta kwa mbuga kwa nga khana tawa itam. Polisi u khirwema. Democratic Republic Congo kwe nga te sinu nte shika iya te ebola juanga he kwa mkunda jinja shuri ya detam. Ata kwa iya sena te o kwe na uko he juanga shika seisho nerti enge kwa tikim. Deisen shemo na tiniakan 50 kadi kwe a nte shika ituri nwart kivu nuseid kivu mkunda jiki juanga ya ho oro kwe tim. Kwa mkwa juanga ho o a mwede kwa nuki sangani kono tso duro pa chopo mukunda iki wo sina tim sesa kuji na tlo kuji se kwa duro pa ki khom kara ho iti nu na u choko akun ka organisasi en ve ke nyamo ki nga ti sino jwanga a hengo we o ko koro ya ho ibengo tsunja te thasa nu gwana ho hatie ko mbunga na chao ka ko nu jwanga e ti na go wo ditam 12 ribori si u khero ga a heng ga bana ga kubore te ke ke sengwe yen ire ama go yom
1: kim tsa wala ke tsikdi ya waling ke talfir ke iska fm tole magia ambu magia ba iska fm a wi tangia tang kam ga gen hum yamin are vertin moyon orun sa sin tsikdi gya wa machin mets a yi gani kuna kan he kala tsami a tsikdi gi chwa kham kham wo shuti ding a ngo gan tsikdi gen ngo kun sa ngo len a gani kuna kan he gya wa dolims a chu wan ke tsikdi gi la hung yang histen gya tra kham ko ga ge tsikdi gi kula khano hm gulupu yang gyan yarege tuitu kan chik gi ki kolaga ki diar tak yuni ay gani khunan donor dak kam kang he tuitu kan tin diwi chik gi ng kondisan ka ko tak kan chik gi wa yan sita kom gombes zuma kang he ya chik gi ng ko ya chik ang ki halama ng kan ya gi wa mas in mit ayi ka ko gi ge ku yan ngol ng atmina ka ng ta gi chik ang chik gi ta kom ko uvita kin halama ng ka baitlan ayi burger ka chigdi gi a khamso ga ek gani khuna ko ang ko higdi gi department yi gi wa penal saka ayi gani khuna ke derben ay khunan ka sing agya kham kham wo sha khabit yang akuna sing gi tu yi chu ga yan o igdi gi da khola khalem ang ka ang ke o hung ka aslan chigdi gi ke o ka yin kan no shi ka gi kham kham wo sha ga ek khaleman ngang ka hegya kaman Democratic Republic ayi gani kuna ge Congo kan hes agge ge tisa te ke khaleman ngang ke veke aya a kha chon ka dagan ke khosa te ne ge da kham kham so ge bunga in khaleman kan hes pani hun ati ge ge ka khu ya sun wa yi ke South Africa ya ang kani kuna ngawgi singi kula kanon gulupun si gano ng hiya te ki dami ke chik de ki dewi gi dan ngi halaman ngang ka hik de gi ng o aga kuna hing he chik de gi thwa ka o kama kwen he gi ng ka kwe ke gani kuna kwa hi chik de gi he kolea Veskabu ayi plisa ajik de gi a klom klom o shon na nga kao ke gani kuna kwa sing de gi chuk kwa plisa ng avi koma kao tisi ke mechi plen kuna ke chik de gi Philip ya us aya gani kuna hi agi kam kam go sun o chika cha sa hi nakam ge gu aga gani kunan de ge chuge ting ha kam ko ya ha bitan a kuna chika si wa de ge ko hey fa fi de ge chuge sa khuin please sa agi ko ya khali man ngan ta ke gani kuna chik de ge wa ta fal sa aya kunan ke mechi plan aya gani kuna chika 3 yeng ya wachin ngai sing de ge da chuge tra ko ka sa cha gi hm de ge chuge sa khu ya ting ha ga aga chon gani kunan kam kam go sun u ki lang a chon mus te ni gya sun te ki chik khon ai fir sen chik de gi da gi thak tok ai dri de gi chuk sa khu ya ting ha ga chon ki lip ya us a ya kani khunan andre trau ti a ya gi oplisan a ko na ko gya nu ya te ki halman ga plis a te ni gya un a kham ko nga wa khabi tang ki gan ki ting ha ga chik de gi ho kun sa ki yin ki gi kam kam go sun u ulan a ya ngai gani khunan o ngai a ga chon ngan yigge gi da kam kam go sung wa bungan an khalman hun ka achig de gi chung hawan tan hm ai fasi democratic republic congo kang he gi ya ku yang khalman ngan te ti kang he chig de gi wa kai ka i bola ka ga chig de gi da thon malu kam ku yan provinsi yang gani khunan to ka chon ngan chig de gi de chore ku wa chig khwan ai ses honor ti chig de gi da chuk ka wa kai ka it they send CO 105 and sorry it they send CO 109 and 5 tak kan sing agya kam so uturi aya kuna ke nor ke kuvi ke tik de set ki kuvi aya province kuna sing de gida tin chu wana ka ka ngau si kan gya kam kam go so wan ke usa gani aya gani kuna ka histenik de gya chu wana ka ka ang he ka de gya thon ang kam go sta don chu de gya wan po aya province gani kunan kamsung aga ngawsi sing atene gi ya sung o statu ya ang akuna mugu gi gi chu kamso te gang gi chu chon ka he orun sa sing ya wa khasone ti ai gani kunan veke ay chon ngai chi gi chu vars ki te ge gan chi gi da thon a kham ko kan ka veri si gi thon ma lo kham ko gi ya ne wa kan ke bunga ai khale man ngan wam chang hum yi ng ya dolfiri ai fasile gam chola diwi chi gi ya wa yeneri kham cha dira gi ya sam chang hum ke iska fm

0: tsama xka fm ke ene ire kam ta go 5 minute jingye go ha tsam ga yere go ate o ja mo rosani ta ke go itlote ke enja go sham ba mara ga go xka fm ke kete to to se to a sa cham reverton moyo no ti marats berego
1: kim tso wole tsigi ya walinki yenerike xka fm ta 5 minute ngam le kan walin tam tsike tsigi am tsa program yang hegia o mo rosani ayawan tamira khaya magian qambugun giwa iska fm qaywi tamjagiya sagi tikqotsa sangiya qaqqa program yang wa min arverten moyo kichik deke marits berekhun
0: ngasi u murushani jao ki thia boriji ate koma gwe tamahanu a jinci jiteki etere shuri egwe koroko akunka ati komisi nga ati sinukhana thomkara avasi ekhwata tsamka na khuri o garasen kana vike he nu yen nu tuwe okhaste siki ngo a garasen nete gwem te koma go khasi nik eite hi open bar besker mer he advokat busisi we mkwe bane nga ati sinukhane a kasi nga a prokuriere na advokati na te ma korati siwe e ngo khasi u jawe ha ek enja kungkobe dikwe e na khasi u ene tseri na hui ha a jawe je hiwe dikwe e ha he a go tse u setam te siye ko wo go ha bori eswe go sino deisen de kasi cha kwe na nuwar kapu ki gwana o ha kwa te ngo tsa ku a ngo mkunda si u yo ha e tse u spatrata ko he Robert Mangaliso Sobukwe kwe he an tseu kire tla mate ngo thia na cha khwen din a ngo khao ka di kwana khan wo tebe kim tsa matwe ire tsuwa de kwa ha mo rosane khere yo tswa ka ra tuwe ire tswitswe amno te o khweda mbori e te sie ku a e ku tswa kwe
1: kim de gya sa tigem tsa program yang hegya wa mo rosane a wa ke kala tsum ga tsig de gen ho u tswan Firkisan komisi kan hi agi chok uyan khaliman kan ta ki twidi aka ngung ghala uwa kan an e ki hangulan aga gani kuna ki navi ki yang ayangia chigde yen kati uke twe ki akhestes aga gani kuna ka dira chigde gira nguha kondisan. Viko maka uya gain ke gia uwa open barang beskerem ayuan afrukat busisiwe maku bane kan hi ya chigde gira nguha kuyan khaliman kan ke tisa aka ang hi ya chigde gira nguha gani kuna wang kaasin gi thwa kam kam gu songo ya viko man aga chon gani kunan. Tsik thwa krisi yin tsik de gi ng nor kapu ya ng aya chon gi ng ti aga ngau kang he yi gya kam soa profensi aya suitali kaka yang tsik de gi wan Robert Mangaliso sipukwe aya suitali kang he suitali tsik de gi ng ti aga ngau ke tisa ng kang gya tisa u kan en. Tagim tsa wala diwi tsik de gi wa Dwiri, kamja dira gya sa ngam yi ng hea kwe damwi ke SKFM.

In Irie, Amago, 32 minute jinye, hoata tlawo te exka FMK, achen tonda hajik enja berena hangi, sheko tue Irie, Amtio, te uja, murashani kwe, kote kheri na hau kwe dambori he, te antam shika keke gwe, kun shan, to he te guya, te kle gwaon ko hawana ha, te uja, o shi murashani kwe, kun shan, to she to an hoata cham, revetin moyo, nuti maraj berehom. Madlanga kumisi he koma ti ngo EFF ete koma Julius Malema ngo tukuji a Beto Bright isi u ngo mandaka kontraka siwe e bismisi koma Mohamed Mousaye timka charo na itama. Mushupin kwa kaya kwa kom advokati ma Matthew Chaskalsen watskapo bochkapo ji ateki ya ti ngo kewa teji saye ti ngatakunu Malema mchare na yukoji ang mkwara kwa yimkyo nipa o ang te umboronga jisesa ang kwa na uma Feroz Khan ka kyaro na itamu. Chaskalsen kwa ngati kwa nungi kwa jitewa tisinu Khan Malema mjao karahi.

tweire tsamoga xka fmk e karaga go kekete nyo ka ha di marats berego bori e swara madram organisasie he march and march nga disinun e shiki khana o tweetu e khana ko ka go dwelam she tong ka tlon khwena na bishme she di ko ka etji o mbapira taung ka qarain khwen a jao ka tlo jim grupo he go dertag unit tweetu e nge khona a karaisinu ke he donor da e ki mushiki tweetu e di teta go tam ete ko ya march and march she di a jacinta go bese zuma nga da sinu go khana u hik e a heng go khana jawa khom kara gwana ku ka ti nurmende e kire ka ma go ncita go tswa kho na mburunga e tsuta khwarata tse ho fo pelo kwane si di a dorota sinu mburunga e do heng go a burum hien heng go tse u tse go ta tsaka ka e ni se sa ku si go o tsamla go sha sikima rechter bangla da sinu mburunga koma zakaria oliveri ham verklaringe ham di eye ka garna hi ta ko ama go khwe atuta qaye of qq re ka rendi yo garna hi beta am koma te kunxa te sino ham a go qaye i go tengi go cheche hi mamburunga a edota olifir no william musora ta tsam ga go sa asa a tsam kuri sa ise ge wa ding tsunga go plus on verwacht di ka am se plokane ki te to siki nguru ho ko ki churo agya mahim Kapstad is in Burgemeester Ma, Jordan Hill Lewis, na desino, don't ama polisha, dingwarataka, akwara, goveng, tau, kumborongaji, adoropa giti, ji ama. Ata Burgemeester Ma, kuyata, siyeva di kwe, wika, wisika, o, ti, na faifu na kumwa, ti, tam, kwa kumboronga a, tau, ku de kapsa factor, cha te, ti, kim. Kumboronga siki, drik, akwe, kwa tau, kuinti, na tam, kwe, kumwa, ti, stora, di ka, tafel, serge, ki, Mitchell Splane, aninjama. Tam kamboronga hek ibere insena tisi ki fok ako kwa Filipi ozi ki tau tui tino dri di kwe a kungu kai tim. Hambe mboronga sa ki hui ko kia wita kwe am. Porisi u kheriwem. Demokratis Republiki Kongo kwe nga te sino ebola a kwa mokunda anja shuri na hwati tam. Ata insena te o kwe na uko hen juanga sinyamaik eka 613 kwe enye hwati ki no deisen 759 kwe na go jwanga ai ewe wo oro kweti ituri nwort kivu no seid kivu mkunda jikim ni tam kawan haku akara jwanga achao a kisangani takit nga ohe tau dropa chopo mkunda shiwiki wo senatim ni kwen kwa weti na u kwa kia mayan kaya kukarati na ana kwa ijawe dropa ayoki nyama huita kum karakunka itim tweri bori si u khiri o khaya a he khabana kha tu bori he xka fm kite kekegwe tsa mashe ko fir iri e ama go yoma

It's party time wa mtsafite ncena ke mtsa ke mtsa wala ke qhamu qhamu ke qhamu se tikiti ke mtsa de ke 4 and 5 ta khamani de ke chimbo e qale mtsa sende ke 200 de khamsa sa mtsa wa program a tswana ka u shemse qan qho a qhamu qhamu se sende ke tuwe qhamu mtsa ke fe mani de ke mtsa sa mtsa khwele mqhum a te tshike wa le mtsa ka u shika na he a le na dre ben qan qho a ke qhe qhamu sa ke qho a ke qho qha bi longa sa qa qani ke e mtsa ke sa ke a ka u shike mtsa singa na qhamu se se ka u tsikwa kone sa de we a i qani khona ka wa tshike ka khale mo ka wa tsikang e ka ngang ho khama khu de o ka wa tsike ka pla de o tsika na ka ho tswa sa khu ya o ka wa tsike ka khu ya ka ho sena ho tsisa ke ka wa tsa titi singa e o tsa wala singa e mse khwa ya sing o ka ho sena o mse khwa ho kham sing ka ho sena ho ma ka re ka e tswa jela o to wa ka e khu wa tsika no e mse khwa ke sa mse titi mandwa ke wole xa emtsa e ke twe xa emtsa ke fe monita ati tsike twe xa emtsa ke ke fe bendiyar ta ke kala xa emtsa meka wishika namtsa sa alina kwa tsi tsike xa emtsa ke tin zung aya program ke anga tsa aya tsa isung kungi program da tsi wishika namtsa singe emtsa wola singa e ya mpasi emtsa tsa tsa kham singa tsi wishika namtsa kri emtsa mone ya awa ka wishika na emtsa mone ya oto ka wishika namtsa mone ya sing tsa tsum sing sa kai ka wishika ndwa ngsinga ke amania panga tsa ka wishika na tsigano kang atha teke apa sa sing u tsige kang a o apa sa sing ka usi na ka jalam tsa sam sa ko yana ke khona ke kham sing ka usi ke tsa tsa dwe e gane ho no tsa sam tsa program ke tsa tsa tsimona le ke msa dream tsa tsog me jam tsa sa 3 dr tsa wa msa ke ta program tsa teni tsa asa ne tsa ko maga tsa msa teni khwa gum tsa no le no sip a yang eng wa msa program tsa qala ya khwa u tsa ke msa goma em tsa seke hola ya wa tsa tsa ke firiri tsa sam tsa ngum ta ke hola wa tsa tsa ke bo a fe firim tsa dite sam tsa ngum ya tsa ke tedi mando a fe firi ati wa ke sizire ke toner de ha ma e em tsa bola wa tsa tsa ke ni khere ke tsa ke tene shwiti sa pit sa bengwa mana tsa tsa ke bola no ke khontale ke khwenda mo maroko sa france ko qa ke em tsa singe qala tsa mke ya qule tsa semi final qa re gero ke tsimona em tsa singe ka ke em tsa sa khontale ke hola tsa tena sa khoidam wa chimbono wa qala tsamke dam tsenge titi ya kam kam ka ke kuma ntsum game tsa program ka tsonge qala tsa tsho a tsho o mtsen tsho he a khang wa qa ya ke titi singa e qala tsama ka hantsa de ke wisa no wa ke mtsa a sing u o ka ema mtsa mani tsho a qa ya ka mtsa mani tsho a o wa ka mtsa mani tsho a kham singa tsika e ta ma kere ge titi e he as tus o jala tsigising o ato makere ge tsigising ato to wa tsigising ato o khama tsigising ma amonia singa de ka ka qhina ke ka wa o khuya ka ma qwa ka wa qankwe ke aka khwisi ngo qankwe ke tsopa se o qankwe ke tsotsela singa wishi ka no wa ka ngwa to wa na o mana ka ngwa to nga nge e kang a kham singa ko nge kang a tsangwa ka ya singa ke amonia a wa tsimona o tsiwisi ka no ma amoni kwa qhia da a to wa tsiwisi ka no ma amoni kwa khama da ka khama a titi singa na he a sing o hola singa e a qhi a tsiki tsiki he a to to a wa to to kham sing tsiwisi ka no to to ma kere ge ka e kang a khama a kham sing tsiwisi ka no da a to wa ke kwa e kang a to to a to jala tsiwisi awola o tsumsinga e atani pasi adziwa khai tsigising o towa tsigising o khama tsa tsigising aw jala tsigising ke ya singe ka tso jala o khama o towa tsa tsigising ke ya singe ka kan khoi toa ndisa taki gawisi na iqalam tsa tsoa a ngawam tsa bora tsa tsona a qhem tsa dimtsa pasi mtsa ka ni shi tsigising o mtsa ni shi tsike he e tota ngalo khama khoi mtsa he tsike e ka nga tsijala sing o tsigising ke to mam sa mane wa ta ka khona tsa ram tsa o kui o mtsa ka ngwe ka mtsa khwa ka wa mtsa titi singa e ya ka lam tsa ye program a tsang a wa mtsa nga o mtsa jiwa ka fustan o mka tsene ke mtsa jiwa mtsa pasi mtsa ka 32 mtsa ka jiwa tsika na ke ka ngwa to ka fustan do we wa fustana da wa tsang hi o ka khamsing ke ke tsike he wa kwa tong o kankwe ke ya nna kwa khama ka u sisike ema mtsi mnga ma ka kwe nna ya o mtsi nga ma ka kwe tama ya ka mona ho ta kwe nna ka mona ho ta kwe tam kwe ta mtsi ma o ke o tsawa ka mtsi ma ke o khuwa ka ka u sisana nga nte ke a titi singa na o wa wola singa no hai a kham sa tsika no of a wola singa na a khaya tsika no wa a wa sing hi ka ke tsike a ke a ngho to khuwa ka tsike a khamsing kwa ka tsike a fustan kham kwa ka a wa atung sang hi wa tung fustan kan kwa ka ema
chike ke ke chinqwa o chike ka ka ngoto kwa ka chike a to fustan kwa ka ma amani kwa wa chike ta ka wa chike hajala amani kwa singa chike ta ka wa chike hajala amani kwa kha chike ta ka wa chike akama van a to fustan kan ko kana a to sang hai kan ko kana ta a to panga ka e o ka jala sang a to ngwa ka e ka nga jala a van a titi an lo o wala no ha khama ka usi kana a wa sing hi ka gene ka e ma kham sing ka u ka e ma sing ta ka tso chike hi jala mi ma sing ka ka tso chike khama mi ho ma sing ka tso chike ka pasi ka kono kono van mi titi ta mi titi an pasi ma ma ka re sa mi titi an pasi ma khri changa jala mi titi an pasi mo khama chi ka mi titi an pasi mo jala ka usi sikang wana ka a kham sa ka usi na wo kona ka a ngoto ka usi kana ta sing hi u a ngoto ka usi na ta a fustan khama ta ki kang koi ka him matu kam e o kang oke matu o jala wan cas ada ki kawa him cha afustan om cas ang him cha da om cha afustan cha da om cha sing ke ki chika e o kang ang hua om cha sing de ki chika e kang kau awa ya ng o ka o de ng to da awa kasi o ka ka wa chike ka tsai ng ki kia sing oke he ya kana tsamu sisi ya kotus a kang oke kana tsamu sisi ya ya a kwa kanga na kwa msisi ya ngu na wati kwa kanga na kwa msisi ya tuwa saa kui kawisi kan wawa chika na kanga ndaki msa pasi msa Afistan msa duwi msa longu saa kaya na kachia gi ofi na kachia chidle ya ne ya tuwa asing hiti kan ofa tuwa saa ngu chano chikwa ngu tu probir nkala ya chikwa ngu tu ngang nawa ya ngu chikwa ngu tu ngangu nawa ya ya tuwa tu saa kawisi kan ya tuwa tu ama ka fuga tsotu ka ke ni ga tsi problem o tsima ke tsawa ya tsotu jiwa seng ri ka wisa no apa si a jiwa 3 mka fusta na wa tanko ke kalam sa tsota na au tsana tsi teti e pasi o tsi e pasi tsa o ha kale mandwa tsem sa seng ha kwa ka wa mtsa pasi tsa o ka kham seng ka ke tsika e ka nga pla mi da o tsika ka nga ngho mi da o tsika ka nga tsa mi da Kalimando ma mchima are ko makolo kalimando ma mchima awasing hiu ko nawa fistana chige ikang pasia o mo mchi ateti singa e pasia kang chige fa wala singa pasi akango chige ma amane kha chige ndo taka wa chige ha jala amane kha chando taka wa chige ha kama amane kha chige ndo taka wa chige ha to a wan a kham sing ka wisi ndo ra chi a kham sing ko ka wasing he ka teki ni mukto tu chiga ang mukto tu chiga ang mukto no da kha chao mukto tu chiga ka ko ngam mukto ka ka ka ko ngam ma kawisan wa aku ta achika e ka nga tunga jala a hamta sa ki cha purbir hang ka firstan sa dui sa dawa ke ya ya nga ya ya kan ko ke wi na khati a tun nga a ko ya kan nga ya kan ko ka kan ko du ka nga te ki u chin hwa ta tsao ya ya ma ya ka tsong a chinwi o ya kwa ka chinwi ya to sin jala chinwi wan ka wa yena sima nire e ko a himtsa ngwa fistan khama ka wa o mtsa ngwa sing ya chika e a wa ko e a tlanga wa ya he ya tlanga go diwa ko e a tlwa ya ya tsong o ko le sha tsika na ko e a tsala ya ya tsotu o ka sa ko e a ko ya he ya tswa go diwa ka wisi ndo wa titi ndo a ka sing o de ke ne chike ma ma kham sing ko e chike ma fistan khama ko o chike ma ngo to ko e ta kang a ka kang a ka hana problem o kang ka te chi tlo ta ma pasi ma sing o kaya o jala kang sungu ka ho toa ka usi kano sungu ka hungu kama kami eki chika e sungu ka usi kano wa hung sing hii ka ki kwa e ka jala kama mawa kuleti mjuma matisa o mjuma maka o mjuma maka mati kwan hea ki chika e ka kwan kwa mi chika e ka kwan kwa mi o chika e ka sang kwa mjuma matisa mjuma maka mjuma matala mjuma ya hung magwami wa ka usi kano wa msa jiwa afistan mtsa gulita mtsa dwe hong fustan kake ina ha problem ya gya dao iti ya sing heka tuta kali kama kuya ma amane ohara chiwi shika na jala amana kama chiki taka wa jala afa amana gulita chiki taka kama a wan kanyo teki ke ahate tino mtsa pasi mtsa kamsa la titi pasi mtsa gulita kawa pasi mtsa sing hi ke ehe akwa dawe dawa kwa fustan akanyo kake problema gyeo chinyu awa kunwa halimando chinyu kwa chinyu kwa da kwa dawa da a pasi a kamsa nga hong jala pasi a gulita ka nga wa chiki kang jala chiki kang kama a chiki kang toa a chiwisi kano kang awa a makarekha kuna da kang a kham kang a gulit a da kang a ngwa da chiwisi kano kang a anhitiki chiki ma kham sing kwa kaw chiki ma sing hai kwa kawa kwa ehe ka ki kuwa kama kuya kwa ehe ka ki tkaw kama kya o kwe ka e o sing ka e o tisha ka e o plaka ki ka e o
uchikeke gqangqace uchikeke khangqace uchikeke ngqangqace gawusika no wakho ha ngqoto ka inqwa shinqhi ya ngqoto ka inqwa fistan ka wan atiti anu ahe akinqwa utiti anu ake khamsa chikeke anu akhamsin ka ta atulda shinqhi uteke chikeke ma ngqoto e chikeke ma gulica e ta chikeke ma kham e ta kona ka awasa ngqaqe ngqoteke ne matumpanga ka e matung ngqoto ka ikanzela sa planis ngandua ya plan ya jala tama ko em sa tene pasam sa usin ngaya kawa ko e atisa dawa he a gya problema chi chanwa a chowa chi a sing ya chuna ka wa chowa chi he as a ya chuna ka chowa chi he atisa he atawa ta titi atisa ke sing ka ki ka wa ko sing ka chi chi na wa sing ka ki ka ko sing ka chi chi na ka wa da ke apa si a tanno da wa atisa ya chala ya ngo fa no da atena no da chimbo na ki khwasa anu da khali mo no ki khwasa titi no ai problema na chi titi no ai khula na chi ya apa sa ngege ki ni chi ka ma sing da wa ka wa chi ki hana problema ma sing da wa chi ki hang ati chi khula no pa si mo jala chi ka ma sing da wa chi ki hit jala ma hang da ki ka wa kang ku ka e kang to ato kang ku ki kang to pa si ta khale mo imama mo ni wa o chi shi ki imama mo ni jala wan kona ka along sa khama ta afistan khama ta asing hia ka wisi shi ka e ha ngoto asing hia ka wisi shi ka e ha kwati asing hia ka wisi shi ka e ka ang ngoto ti ta na hia ngai ke gini ku anga ka jala khama ku anga ki khu khama ta ku anga pasi mo to ka ku anga pasi mo jala chi ga wa chi ki kala ka a ka hinga o chi ki kala ka a khangu ga tsi daga wa chiwisi kana kuna khika ngai amani khowa daga towa ngai amani khowa singa chike daga khama ngai chi amani khowa khaya chike daga jala atiti kuwanwa apa sya sinchi ya khabar ki kwa amani ri ya ya khi kono kana amani ri ya khi kono kana ma amani wa daga khama amani wa daga jala amani khowa singa ka daga wa chiya chi jala singi a ko e problema ki khama ko e problema achi dya amana khaya chi kono daga towa wan chiga no kawisi kana ka ang wa to tawa sing hate gini ko amahung daga ka jala hu sga masing daga wa chege git echi problema to pas ma tawa ka usga ng kham ka e jala mi o am sing ngim chati ki ma ka ko na ngum che ko gi ko mung ngum gi am sa sam sa fitin ngina he nap sara cham cha wa duku duku wa am sa fitin ngina am sa

ka FM 107 nqekene kana ke mtsamtsamo sincando ayiqhonqa mtsake for slap and you mtsamo sincando bese yethimbo ya mtsate yaqhumqhama qhamsa ke great qhamsa yake 15 minute ke thimbo mtsinge mtsaqhonqa na kam kam tsake mtsa hola ke qhamsa ya wa 3 aqhamsa ke dirta khamoni tamsa samsa program ya qhamsa ke education program wa landwa ati yoke ti ti mtsinge mtsa samsa qhumqi qhamsa mtsa hola ke qhamsa mtsa ke donor de khaywa dininde ke July to listen to the name of the singing to Fiki Melgum, come on to the hot swamps, seeing me games at Coop at Anglia Clams, like a season to Naki area, the singing tower games are all at Quark, come up to sing him to TV games at the name why are Dio Singo or Dio Zala Umsa, Dio Titi singing, Pala Palaka was gonna. Nga titi singi njiwa kham singa usi anang singu a titi singa o singa wala singa kai ka gini ko e mawa agrami nga ka usi na oku e mawa singa ka usi anawa mitam singa njiya kwa kromi wala singa njiya matrikwa wa matu ka usi anak tatka agrami mtasa amsa oku eke kalam chan kwa nga amsa wala kwa chan awa mtasa jiwa probiere mtasa jiwa kaitu ka usi sika ea gama ka usi sika ea zala mtasa nga singa hei ka ki o ina kama problema kwa gya adawa a problema kwa gya adu ema amani kwa singa ka ufa amani kwa kama ka usi anata afistan ka ki a chige anho tu kwa ka u chige asin kwa ka u chige ka nga kham kwa ka mtasa ka usi anata ni kwa ta awa chige hei pasi mtasa singu umtsamone wa da fistan khama ko umtsamone ko tswasanga ta awana ka mtasa ta ke tene o emte pasi mtasa singi ka kon kham tsaki mtsa sing msa dwi ira son deti to iti ya sing ki dwi da wa nga he a kwa he a kula a magi da mara tsi ya sing kwa ya nga he a tsi he ka kula a ma a kula a he a tsi gwe a wa kan kwe wa sing ki ina ha tsi ki a tsi a nga kwa da wa he ka na tsi musi si ya wa tsi kwe he ka na tsi ya kao khara po ka na tsi kwe ya wa tsi kwe ka na tsi musi ya kao kamo kwe ina ha tsi wisi si ka nwa he a si nga wa a ina ha tsi wisi si ka e he a khara po nga wa ka wisi ya nwa wa tsi ke ka hang sing o ho mhe ke ke ne kana wisi si ma amani ya waka o kana wisi si ma amani tswa khaya ka tike kang a o a pasi a khri khama ka o a pasi o jela khama ka wa tisa a o fa ho tu ka wisi si ka e kang jela kona ho tu ka wisi si ka e kang khama kona ho tu tike kang jela ki kona ka yang khuma ki kona a titi sing do ada tike kang a khabar ki ko ka wisi na awola sin do na tike kang a khama ko a khama ko tsa tsa ki chi wa a jiwa tisa a jiwa kham sing ka wisi si ka e kang ma a tike kang jela a wa titi na ka a khama o titi na yang a awu jela no chi si na ta a ne ka gini ka e wola kuin o ka e titi kuin ma mchi ma kang pasi ma o wa mta sa da ki ka kon hem sa da ki mcha jiwa ka usi gana ki ka kham sing mta jiwa ka usi na ki ka kan ho tu o jela wan ka usi ando wa mcha pasi mcha sim mcha duwi mcha kham sing mcha duwi ka son titi ka usi na ka tala da ki chike e asung tawa o chike agi sa o chike akham sing he ama ki ka kwa chike he kang kona ngam ka ama da gini ka kwa chike he kang a o kuya ada wa kaya ngung ka kwa chike kang a ta ada wa ngungi kui yina ka chike ahang ida wa ngung ngung ka he asung ka da mara aka kui ngawa chike ka asung ka da mara na kaya aga gini chike ang kwa ka kwa pasi o chike ang kwa jala da ma pasi ma gala ki chike ang ma pasi ma kwa ki chike ang ma pasi ma kangun ngawa ki chike ang ngaya kwa kuna to ma chike na ya kwa kuna kwa chike ang ova kwa kuna no jan tsasi kan asi ka akam tsaki kana tsamu si si a o ke dwi dawa yamata ni ko a po ma ina mare akta ni wa a kawden si tsike ta si wi si si no ai a o half of year out si si si si wa kona o titi no of ko e asin ga ke tsige an ri ko ya ko ngin a tsi a ge kau khara po a frustan tsi tho o ya kana tsamu si tsige sin a ko da ya o dino ta mare ha o tsiga na a ko ya ta ya ka da mare tsiga na ya o ka kana a kham sing dang hei de ge ka e ka nga yong kwa chinji u a rak sin ina kha chinji kona ta hong de ge ni chai tri kawa kwe ye chai ke kwa kwe ta chiwi shi gandwa wa kwa e he akawa sing hea ka hea ge ne kwa e problema ge amida wa wa a nga ya sing tawa ya ya huwa ma nga da chwa kuna nga kamu kwa ya chwa kuna chit kwa e ya wa kamu kharapu ya chwa chit kwa e ya si nga wa gisa chwa chit kwa e ya a nga nga wa gisa ka wisi gandwa wa deti mandu wa he apa si a sing ka wisi gandwa hong wa tuwa kwa sa kayang lita wa chike action ke fama tang kai ke to chike jala a tang kai ke to chike he pasi fa ko ina wa ya to tu ya kya sa a ke wis kan bawa Afrika da jala of Afrika da to da wa sing hai te ki ne ko ang ka problem ko ang ka jala to mo pasi mo na ke wis mo pasi mo ko ali ke wis si ka ang ka sing
chigising magang ma kamum chigising magang ma pangano da kawachigi kang midaw kawachigi kang kosa midaw kawachigi kang ojela midaw chigi ka ko sikal no fan titi mindo ay awasin na chigi sing no titi mindo afista na chigi sing ng ngamo ko eh awasin ka gini agin tuna ka of age chigi age sing ka gito gi liga ko ka wa chigi kan ka wa wangunga lo ka wa chigi kan wa ngu khamo ko da o ka wa titi aka sing gi ya bo na wa manira ndo ay wa ko a khamu ngu si sigana uchigi sigi ya ko ngo ka ko chigi chi jala sing titi e he atung tut u khamu sa ka ka wa chigi kha cha age vi ko ma ki apa si aka ne chamu si si aga ya ki aga ne chamu si si asa chiwi si ki ya ngana chamu si si an ho tu ko e yang ngo afistan a ngo tu ko e yang ngo sing he ya o ya ya a khama chigi sing o ya sa a kan ku ke e a chi a tsala ko wan atiti a ya ko no ya wala e a tsala ya chiwi si no kan de gini ko to wa chigi ya tsijela so ko to chigi he a khama ya ko chigi he a khuma ya ko chigi ya to ya na ka wisa no pa si mtsa sing he u ka ke titia e a tsana wa dau titia ka ngo wa dau kana kamusi si a sing u yama tutu tanga sa a yama tutu tuka sa a yama tutu tuka fustan chiki a tuwa yama tutu tuka fustan kankoi ke he atung ojala tau chiki atung kango kron mama yama tutu tanga sing ka wisi kanwa da chika na wako e he kang pasim sa toyo kamsa ka wisi kanwa nto gulut ka wisi kanwa namta samsa fite ngin waka ke kamsa ke chimboi awa payuka paya pabuko amsa fite ngin namta sa ke kalatong hongen naledi apiwa kamsa.

0: Mekgesi ka firi iriye amagwane ncedi borisi konka tsame ndimbambadela dweng o itsam zikana gata ke qeqe tatina se bori e qiyago di Monica Nzunga matlanka ka komisi kwena a karati khere o tsame ncina ke qhara go iteng ka jingye go nom khere o kwitsawe 16 November ke ina sia go qha ka tam President Cyril Ramaphosa komisi na ke tsamjeng e se ka a karata ina zarot a ka kumuji khaji e kya o kara go ita tam go amwa ita sweta ding kwena gana ji a 2 October am ke kwa kara go iteng kai ko ane ja ina ta gono gere o tsama ina si o tam komisi na tsesik sorry komisi na khana anisika tsesika zaro qae dia nyam kara khati ha khom kara kono o khaste singwe ma si ya di khwaga thi ya zao ji khana khirik e kata Departement de Binnenlandse Sake tema kon aankate 47,000 ombapira na Suid-Afrika ki kana go din kwena mosina da qite nga o anasi go qoqo o hi Limpopo province ki kamvie ke sai si ya khanadia o kum o rute kwa tin tin ta Departement de o a Limpopo province ki ti Albert Matsaung aka tingu ta kwe nkwe nasi ko tse si ka cha o yin anakwa o to ti he khasi he e gwana mga kha o mbapira kwe na ti o no mna mbapira zingo tse ka kaita ti kheri oro nima aka de dwe de sende ngye ku sai si kwe na khana zi a tso amkara ti an ti wa kha u ka tse si ka si a ti Sesenderta ga kwiri mzwandile mahabetlala khame qobe ga ta qite qaeka oiki aha oro cha sina tin kwiri sai se jire ki imasiya ko nta ti kwena di tu a aha di a tlao ko a kwaza kele oskap ki test nang ki oiki ma foifu kwiri ji tsau ama cha oiti te di ombapira na undo makim Awa kha dri kwiri sai si tedi khao anu teta undom ane zi swiri sena tim tin kwiri kwe ya di kumwa di nwa ko kle mboro nga zi kim nkho zi yo si ka kha zi e kre kainu twa kwa kwa kwiri zi kumwa kha wa gom ma hambe lala tuwere sen dri ntwenda si ka khoku ane ki tesi na hi a kha di kwe a kwiri e namwa tinki ama si kao tunu dri na tumwa in kim te borise khiri oe. Bangladesh angara di 750 asai si kwena tia na kwana nge di firi ngwe ziki o di masal si tak di te zwanga gungo kwe suri si na hikim. Tse si ka munga ite kwa anu deisen de sai si zwanga he kwena ki suri si na khwati spatra na anga di khana kwenye sa khana ane ki di tia kwena tui kha kama ki tsoka kwa na zi oe oite wim. Tresika spatra zi amanda ko di kwena daka ki angara di tia spatra zi ki kawk zi kwena wota te tamano gya zi kwa akara hinki di tam. Te firi iri borisi kheri oe kame te ki siya ko fai firi amante kwa te borisi ate kumago ekska FM ki.
1: Kim tsa wole tikde ya waling ke firere ke SK FM tawle ma gya ngambu ngya wa SK FM tawi te ngya tang kami ka kim yo ming ore bertin moyo mklanga komisi kang hi ajik de ngong ya te ke kola aka fashi kan tikde gya afres la khai tikde gya kala to 16 ke November ngai kani kunan President Cyril Ramaphosa ajik de gya ya komisi ke ngale mnga ke datam ya tikde gya wa kola si ke fres la khai ngai kani kunan kala kami atene gya kham kham ko sen UCC ntik de ge tsoha tia wan khlang a gani khuna sing a ge kham singa twe ge October a gani khunan sing de yang to u ka UCC ka hi tik de ge tsu khatean ta ge kham sen komisi atene ge ya kham kham ge vi koma ka gani khuna ge yang ya tik ngo ya tik de ge wa a khestes bling ngo ka UCC tik de ge mfa Departement ng ya uwa penalen saka ayi wi gyan ya ta ke tikwa khisi ngi kula khano hm i 740 desende ka se gya khamsing uwa kala mangam go gigan dibi katin ga msina ya gani khunan kahele popo aya fancy kunan yi atene gin veke aya tsatson ki kagbagan kesin gya komisalam gu gigan diwe yin di popo ayi department o kakayan chik di gya wa albert mutasyang ya ng he khawit tamani atik di gen ngo kuya chik kwen ay chung diwe ya kain si gya kamkamasyon ki kisi gi kulak khano ki gani kunakwa yi tuwe desende kaleman ngas gya ng hea tegin na gam ki gun gani kunan yi di gira tuwe gya sentrem ya ng ay kunan sesin diarta aga kaw san jilin mukha belela ya ng he khawit tamani atik di gi ngani kuna ke kebeha aya kuna ke kau aya aha kasi gya kamsung wang aha kang hiya gigi ngkan deyan aya kunan kang histene gya un aya ngawa yang lan ya ancik gigi awa kung aga wan ke cik kwa aya aha yi ngacik gigi mwe trak kawan kwa zi lele aya kuna ke uska pun kamsung aga chuan ngang ke kau aya faifi kang gigi ngkan deyan aya kunan ke ngau kang hege kula ka khanu sing de gira chuki wana yan ke chik de ke khau aya dri ove ta khan aka vala yin stene ge ge wana sing de gira chuki kau ngalan ka siti ko yang heya gen hungi awa kau atine gani kunan stene ge kham sung wa ulan ya hege ochi khan ang hung khung kang he sing ge kham sung wan khau yang heya ge ge wa kan de yang kunan ka siti ko aya gani kunan sing ge kham sung wa ula panga ka oya ng taki kain sisik digi chuki guwa gen amakan dia gya uwa tuberesen drien tuendak aya gani kuna ke chik kwa aha yi ng he chik digi chuki takkawin aya gani kuna ku ang he dri gen digi chuki sa akkama ku kuin chung hum ay fasin ngolik ang he chik digi uwa Bangladesh ka ang he yi agi au ku yang kalima nga tagi chik kwa ay kisi siwa north in 5 tak yin he di ume kog digi twa gang kama ku yi kalima ng yi ng he ngui a firi chon ya gan ki chik de gi chuk kawan tai kang he gya wa masal aga gan kamsen aga ngosi se gya sin ta gi tai kang chik de gi da thon ngalo khama khwen kang he sweetali ngani khunan i gya khit khama ko tim ku gi ga sin u tai kang aga chu chu wan vi ko ma kawin gi ngun sweetali gya wa ta kan aya khuna aga ngun ya ta gi khalam ngun kang tai kang khisi de gi ran ngani khuna kang ka he gi sa kamsu uwa kalima nga ki switelin a kuna he bete hong de ge kwa kri uwa mchang hum yi ng hea firirin ay fasita gam chawala diwi chik de gya uwa fai firi kamja dila gya sa mchang hum ki SKFM

Exka FM 107 nxeke nexhelekemtsamtsamosonxandwa DJ Paco icamtsa ke forever young wamtsamosonxandwa mtsasendeke wola xhamka qhamka yade yamtsateke firi camtsa ke dirtin mona itamtsasendeke mtsatshimbwa enqhoma ke qhamka camtsa ke xala camtsa ke mtsangqhu imtsisa ke firi rinqhum ke ayewe ke tangi qhumthalite ke khwindam ke xala camtsa ke enqhoma ke mtsateke ke akamka mtsa ke tshimbwa mtsasendeke ke usikana wa xhamtsateke mtsasimpu mtsawola sim umtsatitisi kawisise ke mtsaqhwa he acamaca inqhwa ya yalo ngosecake thike pasika mtsaqham uwa kawisise ke pasika mtsatutu sing uwa sing he kawisise kanwa o jala kawisise ke ya khama o jala kawisise ke eto o panga kawisise ke ka ngwa tsijala singo ke qala mtsaqhwa qhwa cake thimbo mtsasing mtsatiti ya qhama khama ke tsaya mtsa mtsa bori ku ngum ke kuma ngira mtsa mtsa ku ke qala mtsa qhwa ke qhwa a qhama mtsa ke mtsa pasim mtsa sing u kawisise ke ya mtsa sa kawisise ke ka ngwa to o khama singhike game tsamone tswa wa ta tshisi gan adzela khom tsamone tswa wa tshisi ya khama khano tsa sala ka khamtsere ke mtsa pa simtsa singhi mtsa pro beer ho festan mtsa de we ka i don't see i tshisi ke apply u tshike ya a tshide yo ka i ya a okto nga ya tswa dom tsa ni sala ke u simtsa pro beer ho ong sing de we ka fela khiti ku kap kan of kan tsa musi mtsa ngqa kan ni kan wa na tsa mtsa sing ngai ke u sina da tsa sing de ke he ka wa tike he ka ha amsa tutu sing he ka ku imsa a tutu he pasika ngana tsemu sing tsane si tsaka ba kamsa ke imsa pasim tsa sing amsa o ku yo amsa first time amsa vilinga tseng he ka u sisi ka e ka ng amsa apang om sing he imsa o om tsa kam kuinqi ku ike imsa sing he u ka ke e ka wa amsa om tsa first time amsa ng tsi imsa mana kwa ku tsi imsa khiqo ka u sena ka khani imsa pasim tsa tutu khim tsi e o tete e a tung o kwinna wa da wa tung to to khang he ya ke ka usisi ka e ya ka tsela sa o tung kon he ya ke ka usisi ka e he to ya ka usisi ka e to wa pasika o khama ka pasika o jela ka ka usisi na ngante ke mtsa pasim tsa a khi ka usisi na a ka o to wa ka usisi ka na nga sing u ka ke singi dang khi wa ka ke singi dang o nga ka u jela wa ka ke singi dang wan ka kham tsa ke mtsa pasim tsa ma ka re he ka e he kang tsa wa mtsa mtsa as u ka usisi ke ka nga problema ke mtsa wan tsiwisi ka no wa wa ko e mtsa a khi wa ka ko e mtsa fustan wa ka pasim tsa sing u ka ke ni tsang koi tsike ka hang o ko e ka jela khama wa mtsa ka kang tsawa ka e kang jela mtsa wa mtsa as are ke ka wa tsa a pasim tsa u jela mtsa e fur ka e himcha umcha akhamwa dawa wakusim cha tane khoi khom cha bro kha cha ngi wole kham cha ke dri ati chi ke wole kham cha ke dri bihar ta kham cha sam cha chi mona ke cha khangot la e chi gisa cha pro mi kham cha ke keta pro mi le na sa pot khang ngi ke khum ngi chu ke cha ko ma ke kham cha ke kana cha na chi gisa cha khum ri ke cha khadu de tane akhum da kham cha ti ti sing ke chimbo e ya te wa ke wole kham cha ke fifil ta ga wisena ke ya khama o khama cha ka e ka wisena kang apasika o tanko ga yanang de ke tsigem tsa sing kwa go sen o tsigem tsa first time kwa ka wa khui ka em tsa kwa a tsang wa tsa tsiga nang de ke thui ka e yang de ka na tsang si si thui a kha a ke tsigi se o ka mtsa go nne thui a kha ke go e tsana ke ya tsa go nne ke mtsa sing nge tse go em tsa ke sa khama khui go em tsa ke sa khama o go go em tsa ke sing khama ka o si si ka e ka nka problema ka a tsa mtsa de ke ka wa kona ka he ko na mtsa a long sa khama ko na ka mtsa a fustan khama ka e ka nga tsi jela sing ko na ka mtsa a long sa khama da ke ka o si si ka em tsa thui tsa ka o si ke mtsa a ngwa to tsike ka nqalo kwa o tsike ka khwang kwa mtsa pa sim tsa sing u tshisi gan doa huma kerege ka usena a kon ham tsa teke ko em tsa a wana thuika e ka hangwa ko e liziwa ana atama wan tsa ke em tsa tutu wa sanhe ko ga atung kon ham tsa ke ki ko em tsa ka tsa ya khui o kwa e hem tsa ke wana problema ko e hem tsa a sing tsawa chi wa kona ka mtsa sing ha chi ta wa long sa khama ta kona ka mtsa a wa chinji khama kona ka mtsa wa sing um tsa opanga ka e kang pasi mtsa go tlhomong mtsa wa panga ka e kang pasi mtsa go thwinga mtsa wa jela ka usi ke ka ke tsa mtsa wa mtsa sa ke go e thuya gya wa kona ka a tshosi a kama khavon kona ka a kona khama problem tsa sene ina ga tsike a tsi ina ga tsike a koma o ko e ha tsike wa na problem tsa sene ka usi ka na nngwe te ke a kwa sing he ka usi ndwa a dui tama nngwe ta sing u a tsang kwa di don nna ta seng o a problem sa di don nna ta seng o ka usiki ka di don nna ta a kham seng ka e kang tsi tsi ko ni sa o tsi ke tsi tsi ke ka o tsi ke kang tsi tsi ke qoqwa
kausia no ka ha khamsena kona kang along sa khama kona ka afustan khama te ki chige magi kang ko chige magi pange chige kang magi khango te ki ona problem e chige magi single chige magi sa te kona ka magi komli dia te ki ona problem kona kang awa khamsena kausia na ta khawa ka ki kan e te truta ang te kausia ga no a truta afustan o kausia ga no kausia ga no ang te ki a nga ta along sa a futi singan wa kana ta asing hi wa futi singan na kana ta a bangga chisis ke e kan pas aku bangga a futi singan na awak kana ta long sa khama kona ta asing hi u te ki kwa ang ma pasi ma ko khama cha kwa ang pasi ma ko khama cha ki kwa ang kan pasi ma ko khang u cha ki kan ta kona kan a a du te long sa ngai awak sing ha ru sina long sa ta ki ni chi ki kan ki khomi chi ki kan ki khomi ta chisis ke e ka ki khon ko chi he ka ki jala ko ka ku tam ku i ta ka ku ngun ku i ta ka wis kan wa ngun te ki atitia e o awola e chike ka nga kai o chike ka panga a kang kawisi gandwa hikang jala a kango kawisi gandwa hikang hitoa a kang huma a te chiwisi gandwa wa a plani singa e o awola singa e chike hi atutua singa hewa kuna o chike atutua kang kwewa kuna wa a saa o kuika e ka nga chia au fa saa o kuika e ka nga chidea a saa kang kuika e ka nga toa a won kona ka halong se khama da khasi ngai ka lukile ko e isa tsala a o sa khwasa a o sa tong khang ha gi chi a jiwa hana a ngi kona a jiwa sa a ka usiana ka sa tu tsala a jiwa ama ka usiana ka sa tsaya man a sing da ka usiana chi de a ki problema ka chi de a ka chi de a ki susumuku ta tsong hi ama ni kwa wa khalima e da ka usiana khama ta nga chi ki kang au khama ti ta nga chi ki a tha ola nga chi ki au jala ti ti ta ko na kang ho tu cho ka wi si ki e kang a jala ko na kang a ko di cho ka wi si ki e kang pa si at au to ho na kang ho tu cho ka wi si ki e kang thuma man a plani ndo a ta a holan ndo a ta tsam singa e a khri ko ka fa ta ti ti singa e he a khri ko ka a wa sing te ki chi ki he ma pa si mo jala chi ki kang pa si mo ko thuma o chi ki kang pa si mo to e ta ti ti ndo ya nga nga ka wi si no ti ti ndo kausi jike e kang a kahe o kausi jike e pasi a panga a sing hayu kuna ta a o a titi anwa a kito a titi anwa a ujala toa ta sing uka kine ko e man kuma ki kama kwa kausi ko e man kuma ki utoa a kausi jike anwa wa tam singa e wala singa e hege titi singa e ta kausi anwa wa ko e hege kama pasi mta sing hayu a ka sang hayu a kang kwa ki mani kwa kwa ka mani kwa uka chi sing anwa kam sing ke ki a titi a e yang pasi a o kama a kiki chi a pasa kuna long sa wanta sa da ki kuna wa tika e ko e ne chiusi gana akam kam problemo si sa kam kam gona ta gona ka cha sin ya ka usi na gona ka a cha fusta na ka usi no ta au jala chiusi no wa ko e ne kam pasim cha panga khama o msa sin game cha gona cha a na ya ka usi no a fusta na ka ram cha sin cha titi ma ga ada na akam go cha ye wol em cha sam cha fitin na ge cha some of us a sound wa go twist a cha cha kala cha cha

Pasang daga kakama sikula da kacono da kama ku kanyo ti kau kacono da kama ku sati kau kacono da kama ngati kau kiti ana kau sisi ana aka hinde ki kuika e yang nawa ke ati ya ko kau na kosa e kau kanyo ti kau mui ti sisi ana kamta sada kawa ku e kang mtawa ngusu ya kau mtawa ku ngawa kiti kau dole ye e kau ki okwe ai e kau ki la ai to ki kan kawa ai to e sin kawa ai ai to si a wan kau sisi ana wan ngate ki ke a tswa wona khosa khuika ne hanngo ka khuika na hanngo he ke kana anga ne sia a tswa yene ga tsi tswa ya tlhongwa wa a hoine ga tsi tswa e ha khangwa nna wa a o fa simna wa a ka nna te ke ne a ka do kha khuito ntse tswana tsi ke a to probier tlhong a ka da do kha a tswa to ntse tswana wan anngo ka khui tsi kana a tswa ngi a mani kwa wa daga wisi gana akama amani kwa singa ka daga wisi gana adzala awan a ina kha tiki atu kung a nga kwa atui doha ki atua tiki a ngingo ka kui kama kui ta atua jiwa muku kui tiki aga jala sing atua jiwa muku kung kui tiki aga jala sing ina kha vorde ha gdea a tia titua titua na afu tua ina kha vorde ha gdea hawa titua na ya kwa kui wan a ngingo nga e he a nga watu kwa sa tamar kwa sa kula anno nka e a tuhu o jala in khachi tamar akula chi thwa ya hui a akula chi thwa ya khosa a akula chi thwa e he atuma wan chi wis ka wis ga no ka ha tla khui ta akuna ful ta chi wis ga na he a ful ka a kha tso ngi mjuma ka ang a ha ti sa mjuma yang an nawa ta ha hui na o ke ka wis ga no o chi ke pasika mtsing mtsing ga wis ga no ke ka wati abilangir ki khamo khui ga no khamo khui ki he a tso wana khosa tega a wona khosa he a tanga usika na o a khoi ka usika na ka watsi ka nga ngwa tswa ka watsi ka nga o khama tsa ke tshwisi si titi a e a se ka tsi gi sin titi no a tsi tshwana to ma a ta tsala o fa to ma de kon ha de ni tsi ke ma sing ta ka tso tsi jela sing o tsi ma gi sa ta ka tso ke tsi ke tsi jela sing o tsi ma ma kham sing o ma gi sa ka tsi tshwa ke khang ngomi ke ka ta ka tso tsi ke he pasi a of ka tso tsi he magis anga ka usha no tsi tswa ya first time khama o tsi anga ikwa a tsi a sing tswa da ka usha na kham tsi dem tsa pa sim tsa sing ka gim ka na tsa musi ina ga tsi ya tlokwa to ma tsi tswa no itis a khosa tswa ka khwetsi tsona fra ya ka ke ni tsi ke ma nna wa e tsi ke ma ma circle e da ma no da ga khosa nga o ya mi ke tsi ka e tsi tswana a kon ha de ni ko e ma thisa ma thisa le ko e ma tsa thisa ma tsa thisa wan kona ka a wa sa nga kona ka first time khama de ke tsi ke ka tsi ya go nna tsi tshwanwa o tsi tshwanwa ke ya go ke problema he a ka ntse tsa sene ke tsi tshwanwa ha le mongwe ya ka nna wa a ke ka khwe ta ha le mongwe ha sa a di tsa tsi tshwanwa a ka ntse a khwe ta ho se tana khwe ta kola ka ka wa tsi ha tsi jala khamo khwe ke tsa pasi tsa o ka wisi ga ndwa he ke ke tetia e he a se go tsi ka wa tsi jala khamo khwe ke a pasi a to ma tsi tshwanwa mti sa a to ma tsi tshwanwa mo fra mti tshwa e hui a tsi tshwa e kwa sa a mti ke tsi tshwa na kwa sa ka nna mo tsi ke kwa ya kama a kwa ya kwa ai kwa to a wan kana tsi sine ke tsi ke tsi tshwa tsi jala sa ka e anna wa a khui anna wa ngai a nna ni si khamo khwe a i tsi si si ke anna o tsi si si ke a plani om o go jala ka ka tso tsi ke he a khama a wan a tshwa ngai no khamo khwe a fa tshwa khwe khamo khwe da nga ama ni tlhongo fa ama ni panga tsi si si ka he a nga ama ni tlhongo tsi si si ka nga o ama ni kholeng no tsi tshwa e a gi nga wan ko ya ge a ful de ni khosa kula tsi tshwa e a gi to ma khosa kula ke a nghalise da ka wisa no wa ko e ka thota wa tsi no khamo khwe ke moko nna wa ka khwe ho moko nna wa ka tsho ka tsho wa na khosa wa ka wisa ka mtsa khwa ke tloa ke pa sim tsa sing ga wisa na ho lo sa khama o jala ke tsike he ka ho o tsi jala khamo khwe amza sa gem tsa titi ma ke ha kam kam tsam tsa sing ke wala kam tsa de ke firi kam tsa ke ne khen diar tak ke chimbo ai kala tsam ke ge donor da khai dinin de ke july 2016 to nam tsa sing ke tsa wala ka kam kam tsam tsa tsoka tsolo ka ke e titi te ne ga kho tsa ke qala ke tsoka qala ma ngi tsa sam tsa bona e riko mariti ama maliti a sorry tana sweet esa pizza bingo mana tsam tsa ke khontele ke khwedam ke wala kam tsa ke ne khiri em tsa ga wisene ya
Kangwe kamsa ke kimwele ke studio ngi tete kamsa ke neha ke Maroko sa France ko ako ya goli a semi final passport ke kala kamsa mai ke donor da ha idam sa futeng lendo ke msa wala ke akam kamsa msa ako kala ko sa mungu ke kamsa de ke bigger than us wa tokolo ma guest ke kamsa ke msa timboy msa tete ako kamsa kamsa ke Firi, it comes, a kefir track him, setting quite chalk and come and mumps up on the queen. Set quaggy. A quick arm, this agate, quick comma, and the saga we see and he umsen quagging our tree. A times at the Gikawa, a lizard and a comma, quaims along, said comma, quaims off a stand, comma, a problem, it tia quinky problem, a gibahania. Quaim set to a single litigation, quaim set to a towards amsekitif ko imsekitif ko stand khamatsa timse sinikitif ko dole ka lokalo ke limsa ho tsi ko dole nei ina ga tsi khemsa ho nei ina ga tsi imsa khong tsi ko ina ga tsi imsa khong tsi ko ina ga tsi imsa ngong tsi ko imsa ga tsi ko tsi ka wisa no wa ko e e ka thota khu ikhamo ko e ka tsoka tso khamo ko na tsi wisa no wa ntse sing ka wisa no imsa jiwa khamsa ka wisa na ke planning hai tsamani tswa wa ka wisa no wa taka ka jalam sam tsamani tswa khama ka wisa no wa taka wa tsiki ka nga mtsa unawa choqoqa qaqeka watsikang mtsa aw uma choqoqa qaqeka watsikang mtsa khamaqamse qeke chousinga qae da longosha kausendo hangs angheke ke tsikehi kang ka watsijela sema mtsa ra kweke khamse ding tsa pasim tsa mtsa mtsa pasim tsa nga kitisini in sing tsike mtsa apanga qamse ding nga titin sing kausike kamsa khosa ngamse ding nga titin ngulu tsa kausike e ikamsa a khosa qamse dewe ke tsimbona tsiwisikana ka hanga hi a ka hinde ke mtsa so u kausikana o mtsa sa u kausikana ngike ke mtsa mone tswa a khama ka mtsa mone tswa a u towa kausendo tika thota wa tsike hi ka mtsa wa hi nga wa wa hi ka ngutle kwa ya fustan u ke tsimsinga e ma mtsa mone tswa wa tsimsinga e Someone to talk prayer gate, some sing a someone to talk come again. Mr. Titty sing, I'm passing some marker, I'm Titty, I'm passing so door, and sing some money to our goose and I'm just sorry. Kaega totawa, Timo, come up, quill got totawa, tea, he go quill, come up with power. Kaea sent it from the old tip from your full gay calagan. A tota at a now a calagan through the signal, calagan through the mua, the maduma, gonna o a caca quasi chronic, a secret mockery, a quick and aqui, twisted aqui. Tui gam e kausia na kam sa sa tiki ka tota wati kwa mkamu kwa titwa. Sa sini kiki a singa wati kwa iduma ya hako inawa a ofu ya kanawa a ofu ya nungawa ya toko ya hatawa. Kausia na wa tika nwa haya titwa na nina wafani ha nisi kama kwe kiki mti mama ki wa kalimu mti mama ki kanga gandhi mti mama ki kawa titwa ida kala kwa kwa mifwa kwa singa kausia na wa ka ega nga mkamu kwa titwa ki atutuwa singa kausia na wa atutuwa ngu kausia na ki a timbo e titi mai pasi mama kare ka titi mo jala kai ta wan kausi ando wa tike kang mcha pasi mcha tutu kam sanga ki tike mana kwang ko tike kang kwang ko to sene ina ha tike a kang ti ti kwang nge a ya kam sanga ka ya a ta ta u ka ki mchi ma ya ki wa to ta nisi u dam to sene ke usina ka ti ya ti kwang ya tsang nga ka to ta u kam ko ki ne tike ya ki tsawa u tike hi ya ki khuwa u tike ya tsong hi ka wa tike ka plan ta sam sam mo sam nan wa a thakolo sma ki se tsam tse ki bigger than us

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea ngmanam ka enga wanke simuka yanke gulika chiyulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunke vangasikin mkwaka Mandela khokhale ya kula mutana nam chika ya kesila kulingu ka ngonteke ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hana chitwa ye mwaka oo chitwa ye kula chike ikwa wana oiyo wahutu chika la waka hanke e mwke longesa mwabaya Mandela kanenika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngaka teniko yu ya kagan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutawa ta jua ta ke pandu kakla ke tike e hege tipange ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene tiku ke kula yule akin to nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tamu isise muku uhama Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawangi chimuka atika kya kama hege ka tike ga hege ka tike kula ya gen ngawi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisi siya gen kwa
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Jack Tete XK FM Doma kwa de makwena uma platform den Ona ten siwa
2: Oh, dafona mjecha FM

Indaba yase Dubai te a tsiya manxo a tsiye and tsamecheka siyave xamta ko dri khamni tengiyegwa monerten siyave owen yege xka fm siki no program nyamse no khata to ite ngate o qanawe sigere na kwa go so e ga gere ka to tsamsika ga asi Ach, ire amate kwa kha xa iku khodzi ingokum uyiqo xa iku acwandi anenza ku waqo inqese ko nyamse na khwante komta tinzi a le koma ku ata under 107 o wenye khiki radio etegor khuta ke ke tenu ke ke ratie

no siri liko kaula pa hakam urutam khom ama muwa ave de khwa twa hi ta ha re ta ake hi ya no ta sha ti be ha ti khwe si ya khwa ta khu twa na khu ko a ta kum kum kum khaba na si gyae ni jati gyawa te ko khwa di da sha de we si u ika ma ko to ye ga ake tan ku no kha twa ti ya mu wa te am khami ham si dam kham khaba na si ngum sha na khu ko ko da kya ko ma i ya khwa ta twa wa na te O kuno siliwana, o kuno siliwana, liko kaula paunungu. Kuno siliwana, o kuno siliwana, lina la salumwe. O kuno siliwana, liko kaula paunungu. Hiye. Huwakwe aki yakwe khanakonga tenu. Ataka, ataka kawango kakarima yae. Yakwe am kawango ma. Kikai ma ama. Ama ga ya go ita go no na te ke me ka sa na go ta go sa ta go ye ka ba go ka tsare ya ka ti a ta ya o do a e ke ka te ti te si u ka me twai ko a ke ku no ga ita ma a ta a tsi da ga si o ka ga ta ga ka si ku no ga a ta tsi a tsi a tsi a ya go wa go ite ta ga te no ga na kya o na go ya na ai ke ga na ya no here here am kokho mkiarem iyo kokwe kaba batin ko kheyo am iyo kokwa ma kho mtha ma ta kokho ma ta kho mtha ma ta ata tie hite aka ya ya gyara khu yo khere na khu yo akida ma sikwa ma eye ko kwe kwa ko yat ta khu kho ko manta isam tsesim ta khu kha tswe muwa a i ma kokho mtha ma i ma kokho ngwima Wae kao kom kom kutiku. Ngungurib kaha ya kwa. Nita kwa kukun yana kwa kukoro kun. Wae hera ta koro ngam khuji. Ta kunu khasi ye kung saan kwa ati no. Aki kowat. Ta kuhu khaba am kohum kaha kwa ka. Kwa kwe kwe ya. Kwa we. Ta kunu am yin tuwa ta nguim teitim a. Omote. Ana aki tkhanu. Jiwa ku. Tuna tu amahia ko tek emkhama ta si dri tu aho ta khunu ga tswe ke te ke sham khani ai goma si jakuna khom ko te ta khunu ga e duro ho te ga sa ke kwate no ataha ataha ataha ta khunu ga sa si khu te ga goma si ka kare mka ga ta ko tswe ke su di na kwate ni tie te ga sa sa kwe kwa kwa ia te sa ya e a ke tswa sa ya te Tware ene takwe kukha. Takunu khai. Takwe kwa teman. E sao ya hiri. Tini sa mink e ya ti. De ku se sao ya kowa te kema. Sao mua te. Ti om o ki teko. Ti mkai mkwe ta miyo yu kunga kukuri na kwata. Am sao mua koko ta sao mua te ma. Koko be. Koko ma. Yu kwa mtra ma. Ta a ta te kwa hiya am kuma tiye ko jawate. Karu an kai ko unwe kwe ma kwa a ta te ko am troma a ta te am kama si wana iku ya kainu am te. Te ko kaye. Sao aki a ta ya kwa tini sao kunya ta ma kunya guwe. A sao purane uwa gwe no nganu sao kunya guwe. Ti mkai ma kurina kwa ta. Gine ti toma ko te. Ta kwe a ta jimate. Hiya ko u shao khaba na asao u uwa gono u shao hiya ko ya ti e a ta ko shao ki kha ta kwe a ta e ti ta khunu ya kha sa ta khunu a ta kha kha sa ko u uwa khunu kha sa kya re sa na ko shi ta kwe e a ta khunu na ma ti ham ji o ka ha kya e ta khunu ha ta si sim ji o ka ha kya e a ta ngui ku yo kha Hak ui ha ama ko si ha kya e kwa ko ha sao. Ta kwa ko sao nuku. Ta kha tha ti sao kwe nu. Ha kwam ti yo aha dame si he. Ti ya ko ab jim ha sim kya ri om ti ha ka kle isa nu. Ha khoru na ko jew ti. Ha po ta jiwa ko mu am ham ka kom hiya to ko je. Ta kwe ata nga ma khwat. Ta kwa mu kha sa yaat. Ata kha sa se e ma kya e khwat. Tama aki gwi man ta hi ko ti ko gwi man gwi man. Tui aki.
ta khuyo muti ita se ke tsonwa go ino a da ba se tsong a tiko a ba si a ka no tswa a ka ye a tri a tri ya ti ya ko wa te a ta mi ya ko a ka khei a ka si ti ma no ta se sho ka khei sa ne te ta se a ta here ta je wo komo no ba ma ti ko ma te ka ti da ba se ye tu yo ma a ta hi ti ha u u wa khui yo tani ko uma a ta khisa na ho ga ko ka ka ro uy ko be ma ti ho kwa na yo tu ya tu uy ko tani ko ku wa khui si a ke o ma si a ko te ho ro ge ro a da ma si ko ka kwa ka ti ko ga ka te ho ma na a ta yi na si no

Auta si kote ko sa wakoy kam. Mata ko kasi mayakota ko ang umki. Uy, na, wakoy ko kore, agayayan ni sa hambi. Ta ko si kan, dao makane, kane, chaje ko no, ta ko ikiyay. Mawa kasama mo atabe. Mawa ko eh. Hamo nga tabe uatak eh. Ah, kwaya tamat yahik, kwaya yahik eh, tikati. Ana habe. Kwe, kwe. Kwe, kwe, ta khani mahiya te, tiko su kusan ko khawana yae. Yae, kwae. Che, kha hamo nga tabe re. Tino khaya, ah, to ana habe, go khahet. Chak go tiye ya, kwe ukara hidinu nga no ti ah, ti ah, to ah, we, ti chaki koma ti kwaya yahik eh. Aka karata ni mandium. Karati mo eh. Ta ko toi. Karako magdini matwara. Ay, adi jia kwa sunga to mo. Kwe. Kwe. Ni no am teiti ma nisa. Ta kata ko siya ko. Anja ya ko. Ta ko ya gau kai ko. Ha, ti kongwa gwe. Oka kwe ku kwe ya. Akoro kao ya waka. Ta ko ya hino gya ne gyaru matwara. Gini matwara. Da gau kai ti ko ko to yo wa ko u thu ha twama kya we ko ya lo ha sa de ko o tu im na ta ko isa twara ka mi sa pa ta ho ko twama no am a tia ko kai bo ka tre ta ho ko ni ko a ba si ya ko ti ko khama ti ko ma kho ko e ri ko to me hi ko tu ko ta ho khao ke ko ta ko ta sa na te sha Si oro kwe ta huko, sao a yi, a sao e. Trebi yo cheo ta kwe ye kwe kai a kwe kwe kwe yi ta. Ha kwa si ha tsan turi kwe si, turi na kwa ti a, na kwe ya ya kara kwa ta. Che ha ya kao, kwe sana ha, aba si yo kwe datawa na kwe kam e. Niko a katana ha kwa kwe, ema tuwi na kwe, yo kwa ema. Kwe ki kwe daro kwe ku ta, em chani ma ya kwe kwe. Shau atashi kwa yagono. Aka kuri, shau kuri, yob kato kuri ete. Titi o muma to mu, hambe kuma. Kom ati muma kwe. Ata nga kwe kwe, masao, ngataka, yita kwe je kutai bakunga kuma, kwe kuma. Hambe ku atahi ata kachani mayako kwa basani. Hako kuri na kwata, huna kiasi, kato he. Yawe kutiku ngai. Ha? Ha mtuma kuriete. Ni yaya iko iha aku ya perena kwatewe. Ata atewe. Tula mtanka hii yako eri kuko kaisi kuyako. No ate iti maka. Tiwa ngim eri kumaanja pako sa tiko ngiemi sa iko mye mayata. Tiko ngim ka ngiemi sa iko mye mayata kao maya wuhu ita. Ha ande kukuro kukuri aki yale tak. E makuwa kakare kutako. Tumibe mko makaro karanako. Ta khunu kham ka kuda ma sisa ka khwate. Ta khwate no khana ma kona te no kyare ma kuwate. Mara kurina we kham dita gu ba tewni sa ka jao kha ti awa khwate.

Tako firen tu enda kha mani te ngi e kwa ha oner ten siwe o en yeche xka FM siki no program ngi yam sena kwa tat to ate te o khasonde kwe en khasonde program siki kai kwe kunga te no te koma te ngo mu ko tako ke kam chu a zao kara ko te eji of a ko te eji a program ki kai ko engo kunwa te no te kom titi tate wana cho he te zao ka o te kwana he e ana khwata e ana tuno spatra ki si a kara khwata sin te ngu chwanga e tsara khwata no ke he kam te kunya tati sa e si ngu cho te zao kara ko te ta te ata zao ka kwana nga kumana khwita ndo kwana siki cho he ko hoibe ta ke he kam tsa pela he tsa tom kuri no tsa khuse no sin khabana kha se no tom le gana a tsa nga mana khwata tsa nga mana khwata kwa ga zao ka tsono tsa ami cho tsa a ri kam sika sa sa ek a ti tino ata kha tsa a kuwe sa sa kwane eno le gana tsa nga ma ku sa sa tsa ka no tsa ki khuri be kwe sa na tsa ki ha sa be ta ti a go di tswa program ke te ko matende a ka kwa ta ga se sa no mo e ga tsa ki ya go kweno o tsa le se ya go no nao mo tsho e tsere go enta ma tsa o ka tere e tse ka re ke ga tire a go di fer fa da tuma tsa se sa ga a di program ke te ko mtate.

Exco if kawa olango pangom tana kuchu aungo programo ko sa uji si kake radio te kawe atu kakai si pangom kwe kaitwa radio ki numuru ya wane ten seva pen neha FM ngani mtutu kwe aungo olango ngwe sa uji si kake radio ako si dege olango mtansu ngwa kwa nga te kanusi mtutu kwe a ngwa ta olango ta sa uji si dege wala kwa nga te ka ua khasun ngwa da pangwa ba gusi de chima a khasune ke wola ma ji cha kon ga ke ma si de wola ma ji cha ma si de ngo le kwe kha kha ta ma kwe ko ning ma pangwa de ne na sin ke a khasine ke kanu si ke chu kuna yi kwe ngo ta ma go se da pangwa ba amban ko se ka nu ru se wo si ke kae ma si de ka kwe kon ga ko le ngo kwe si de ka ba tu a khai si pangwa de ne go chu a ngo wola ma ji cha hen kwe sa go ji si ga ngo ko ma ta ke ra du kwe si de ka ba tu a khai si pangwa ba kwe khai kwa ra du ma si de ke wola te ne go ngo ta ma ngo ga ne me ku se ngo program da sa go ji si ke ma ngo ma so ten du ta ngo ba o lang

FM kawa o lengwe pangwa mtane kuchu au nga program ko sa kuji se ka ke radu ke ka be atu ka khai se pangwa mtane kuchu au nga wala nga ang ko sa kuji se ka ke radu ke ka be atu sa pangwa ko se de wala nga chi chang tane ko nga ka mo me nga ka nga ke kanu sa kuji te ke kawa khasun ang awula ta mko se de ke sai suna chi chang pangwa ba ngai de ka chi chi ang a khase ne kanu se ke chukuna amani ngosing ngalim ni pangwa ma chede ke agu ngai de ke khasonit ka chi ke pangwa bunga akala tu ta pangwa ba khasine ke chu guna kan wuji se ang ge gu la kuisim o ang ku ge gu la ku ti we clinic o ngalim ni pangwa ma chede ke kan wuji se agu sing ni khasonit ku jala chu guna wa chi ke mta chu ngwa la ngwa ang ku sa gu wuji se ka ge ra du ale kwa pu kham ke mong na ma so ten du ta ngwa o lang

Exka if kawa ulangoy pangam tana kuchu aung program ko sa uji si ka ke radio ke kabe tu ka kai si pangam ko si de ulang chi cha tana ko ma kamo e ke kwang khan ko su pa ke ula masida ke firin tu na khamnite firin der ta khamnite mo tang ulangoy ko ji to ma sa de ke bulang ngau e angulin ngwa aku ni sa da pangam ko ya radio tana sa wa chi ke mtan chong ngwa ulang ko sa uji si ka ke radio ke ale program ke mong ngamaso tendu tong ngaba olang

Exco if mkawa walengwa ipango mtene kuchu au nga program ko sa kuji si ka ke radu ke kawaya tu ka kai si pango kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten siye vapen neha FM.

0: exco if mkawa olengo ipango mtene kuchu aungo program ko se kuji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pango ko khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm ngo se kuji se ka ke radu ke olengo mtene chongo ko se kuji se ka ke olengo ma kwa ngaya ke ka ma ngu dibita ngam ke ke sport ngo wa wa ngule ka kopo bola ta sa kuji ka ngo ka ka ke exco if mkawa olengo ipango mtene kuchu aungo program ko se kuji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pango ko khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm ngo e sa kuji se ka ke radu ke olengo mtene chongo ko sa kuji se ka ke olengo ma kwa ngaya ke ka ma ngu dibita ngam ke ke sporting ngo wa wa ngule ka kopo bola ta sa kuji ka ngo ka ma ka ke olengo ma
1: Bunga, amigitim, Vamikatania, sweeted, and some more like it. Come ya, here as 41 points. Hey, come up quick, FIFA World Cup, when I season to them some kind of mole and mole get that tip, when I'm get us some